Awe kro mastu sulat mergi wang jangkang karono sirang tondo kawisi sani bisono sono sinamong lang ngobos temas istantun lampai budur sinantur tutur

angel ora cah ra tau prihatin cah ra utok ra tau topo ra tau teteki tipis kepercayaane dinjingi demit waduh waduh ndara sencaki diuleng-uleng kaya ngene kae piye tak totokane lek menawa